0: kumanyikira kuli mbomba mwanzene mwanativa bwera kudaiteni muno mu studio ya radio Msambiki sidadzandekadi ndadzananza anga pambodzi lanzache analongeka dzinache
1: ndi mwena nzanga ndi mwena yakubva radio Msambiki panzidzi mukubvenango pindi ya mwambo kutipeza pantsiku ya lero ini zinanga ndini Markeza Mari kunai mwansente mbirani mkona madyo
2: dimingu ya didi dimingu ya didi unabala wonsene machibesa nangu anatipesele kuno kurada Msambiki zinanga ndini zela kasingezela ntopanga ndini mota
0: ine mbwana yetsogolera programa dzinanga ndine Domingas Manuel Nziza ndine mbandi anapata nchino kule ndi Rogerio Matralia pembu idadzana ife safunati dziwe udidi na wipi wapina chitika mpisa wakuti atsogolere amakwarterao anakwata matereno anthu mbagulisa panangu nangu ali nyamatanda kalima mbasiya nyumba kipo iwo mbasala mbakwata mbagulisa kodi mpisa mweni kada munthu anatereno achi kada munthu anatereno achi machikusadzaoneka nangu magosha anachita fendedza fendedza lero mbafendedza mangwana mbafendedza mbakwata madini anzachi safanati dziwe udidi na wipi wapinthu nonga pepe anzanga tendeni
2: ndimumwene ndimumwene ndimumwene mai Dominga ndimumwene payasheni mai Dominga atifungulira ndipepe udidi udoneni pan titemene udidi mai Dominga
0: tikwenda na udidi
2: ande mai Dominga ande udidi unaoneni kufika tinepa kuti mukakhala pa nyumba pa omu mupasiwa na konsei munisipali mbuto iyo mbuto akunjishi mbuto akunjishi mukha anthu kuverana ngamuna anafuna belanzachi so munalonda migano migano omu kwa kampanda mwenye kampanda ngai kampanda tai mwatoweza migano omu mwachakambani maluwa tani ui mbazio hapa ni mbanga hapa mbanga imu aindikani pepa ngabi kulonga tai tangwi mwavirana ii ngabi mundu alabela nzachi uno nduudidi nduudidi pinango mtinepa alipo anangu amai apai kazinji anda soneka kwenda tika mafamisi kupi nyamatanda kwenda kalima mbapo asasia mbutu wao kuno mbutu wao pana wasafuruka mkuna mshopi asasia mbutu wao akasia mbutu ye akamona yu mwajira asabuya kuzaka isondela akamama sekretari kufira na antu mbagulisa mbutu ye mbagulisa mbutu ye ulidi masakana nangu asitani asaikoya ate mwachini ubwe mbabwela mwachini ule ndia nalongo kutia paisekatari ima na chaa kuru sinabwela afitai mbutu wanga ishi mkona mbani makirienti igulisheni iu uno ndia detani ndi ulidi tangwi aziwi kwata mbutu ya nzachi mbutu ya mwachini uno ndi ulidi udoneni ini ulidi Yes, in the good day, the long upon Udidi. Udidi Udolene Bono, my Dominga Napashen.
1: Dimuena Nzanga, Tapiva, Pidongemi, Bwin Appa in Handricona, Udidua Chapa, Udipapi, Tangutinga Funa Quenda Kaweza, Munt na Muntu as a Canambutiacha with a Nyumba, Panangumbutiacha Kurima, Bwin Pesakaitika, Kunantanang was a Zaka, Capeta Kundquanzao. Funonga alipo anango sanga kuti ndikupweta pambutu ya nzango tanguye ndimutwa pachisa pano ifi chisa nja tsapiona kazinji umiza kazinango sazikamenyana chisa ndi nja twichi tetoma kapano pachisa kale na kale mkona tu asakalamba kunda anzao na kuti yawene ndi atwa kufika kwene pachisa pali mkwenchinga funa kwenda kaone ife nkhabi munthu anafunanga kuti ni chisa ichi nchanga tangu ndabala pano Tangu ndakula pano michichange nseni lipano. Pepa mfunsuno ushu kudiduachi handikuona mwadi ditaya. Tangu hapa, mtu nseni alakwata mbutu ya nzachi. Funaonga ye akalika pachisa hapa nguwa kari na kari. Ine ndi misiru, anto sazika fikisana kutaku enda katongesana. Tangu yanchi mboza kwata mbutu ya nzachi. Kuti iya siya kwa chukule, mbayenda kakwata mbutu ya nzachi. Pepe ini pa mfunsuno udiduacha andikuona madi ditai. Tangu hapa ndinseru, nseru ansene. Nkhabu iresodi ditai anzanga.
0: Ndapiva sheni, kusadzaoneka antu mpisa umu. Ana ugosha. Funonga tanguye ni mulendo wa zachinchino ife tenko tititani tinkundi. Unkunda kule ndikweko. Mangwana maforole anacheka tepa. Nkuchona maforole anacheka tepa. Mbapita basi. Mbapita. Ene ndi dzoko. Tera hii ataile basi. Akora gumano nangu. Kudabuke iye kulonga ngabi kukwanisa. Ideji dabaliwe iye kulonga ngakwani. Asadzajita maso ale. Soku mulangana. Kwa mwimu ndi mwano torare ya muno. Chitani pili pina dziwemu. Imbaba dimeji matereno anzao. Chiterenu mbichisala kweni. Chinkititi manera da chigule. Jamba zaka chinjika mbagwena manera nangomu. Nana anonera mpisa. Mundu angaburuka. Panangu waenda nonga kumunda tika penu nyamatanda. Oa viajari kweni. Imu mreke kungulisira mbutu achira. Tangu ya zibwera mamizi mwanu zakala na imwe panzi kulonga kuti so sekretari. Ine hapa jana nendiripo vitae. Panangu muna zona mbuantu gulisani piano. Hadzati kukufikira ni imwe tengi ziwa kuti hii alipepo. Soko tiye, aburuka enda kumunda, hoa enda kumudzi. Maji alipepo, tangwa dati ziwi satae kulonga kuti ine pale ndiri kufuruka. Imwe tengi gopa cha mwanachiro, tangwe cha mwanachiro, chisapasa miselo. Kwa dipida pasemwe kargo ya kuti imo onera ni mpisa. Maji hamuda pasha kuti imo mutongi midziandu tae. Imwe kwanu nguonera mpisa mkufambatani panangu mwana mambava, panangu alipa na koya mambava. Ziwa kuti chisecha sukoti imo kwa ditonga mudzi wa mundu. Kata gulisambo utani kutonga kufunonga tangwine ndini shefi di kwartera. Uno ndi nseru. Andanga, buanti gweri nkwipa.
2: Andi di mwe ya mandumingo, uli di wachepa maningi pepa. Pepa uli di makangha pepa. So kiti mpiso maedumingo pesene. Tikaona, tikaenda leno kumunyava. Misiri kume chepa ya madirishi. Tikena shipanga misiri kume chepa. Kundefu kuna ndefu manganyi, ndi uletekele manganyi huku. Andi akuluzana weku manganyi huku. Alikubula weku manganyi huku. Tikendamu makamaka mwemu mwanovu. Usiche mnaji ubuka simetele kuli. Funa kuwenda simetele batia, funa kuwenda kusukua kuli.
1: Mukasa, mukasa.
2: Mukasa. Kupe na kupe mpisa vya novu vipi. Muna ndonga
1: ndunda huko
2: ndunda
1: ku 6
2: kuna ndonga zikulu maningi kuna wipi maningi kuneko atena anango lero asamwalile tangu yanji tangu ya madile ntangu yanji tangu kona kuvirana ngapi kuvirana piki ifi cha kutoma makamaka tikapaswa madile wipi una kitefe ndafuna bimusolomu kuti ndibere nzanga buda gwanirefe muli tikupilingana. Uyu akavunza kuna nzanga kuti ife laba sefe siapa tai yamu kazoma ndi ntongeni ha ndonga ini palo iwe nosegege pinoni ate pikirana tanga madiri simu tai lero anyamu ambulero muradu musambike muno aku eluzane pakupangani kuti mbedidi kuti iwe nyamadiri yako ndi muverani pedidi tira mufunani tangu nyaindikane ndi mbali mkulu kutoma mbapo mukakhala seonana tangu ya madili ufunanianu ngabe kwenda kutali uyi pola unanyatwa ngabe kwendako uyi pola uyata ngabe kwendako tangu ya madili anango atakita madili ninganji ninga ndilogitani kisena anthu asakita madile ninga ugosha na madile ugosha tikana anthu tikana nzaki tetani teyankunde iwombo si ugosha tae kwakukundiwa unalongaji asiri pewa kwati iwa kupita basi mayo wakala kufewa asapita kwenda mlango metu bozi ziwili. Bwana mwadili mwune kakuna manga, asa kwata na mangeni ule mba kwata na mfigwene mbwangeni. Nesu wachefe ngabe, na wanchi na ugosha. Uno abale mpisa umu ndu uipi. Mbedidi kuti ife, tikapaswa madili. Oo kumsemu nisipale, mbatipasa mbuto, mbatikomena njiri kuti yupe na umu pita na umu. Safuna dikuti, safuna anji, tilonde njiri za tutapaswa vizile. Nye wuna kabila nza kutaye. Nye uyu napote bela ushu. Nye uyu mbu napote bela. Mugabelana. Ine ndi ndhonga, pepe pono fiti, pepe pana pizinji maningi pepe, pana wipi maningi penepa. Mpedidi kutilelo wa nyamuambu lelo, akukupangani, tukulonga muambu wa materenu. Tangu, pionseni pisa ntana muambu, ando uyu na ushu akaanta mwambo ngabe ntonga taya tangonse ana mwambo ife tinasweka mwambo nguvika kuti anzoka mwambo ndi mentale ya munthu si munthu ontero taya pesheni
1: ndi mumweni adaseka mwambo uli ndi mentale ya munthu tapiva pilongemwe mbwi pepe kazinchi midzidzinthu kupionade pilonge mbuya lakasi muzuta ika pata pilonge ndi mumweni mbutu zizinchi ando sazikalongesa thangu migano uku thangu impire tingaenda muna mange finyumba matereni mwathu muna mange finyumba mwe mminda umu mminda ndi mudatekera kuna chisa nonga kudondo kwenu mandruzu kanthu akalumiswa kazinchi na ngona na nyoka kweku azinja mai mwalira kundi ya mandruzi thangu yanji anthu angalongezi sana thangu ya madiri pepa naoneko fiti anangu akalozana lumwa na ngona mandruzu sikulonga pinthu pya kusangazira tai anativa nzizunu akusukusa nsolo nzizunu kuti api naonga apa ndi mumwedi azinja anthu pana mataka nkhabi munthu asafuna longezana tai pana longezana anthu thangu ya mataka thangu akwata mbuto yanga wakutepa pepa sazikalozana anthu mwalira ndi azinja anthu adavefe longezana thangu ya mataka mataka nkhabe likani lesizani kuti mulongezane ta panango na chikalirano pepe zikabuka wipi uzinji ukulu kakamwe ando sazikamwalira thangu ya kulongezana ndi azinji ando saonefe mizumu mbalanganisana ntsongediso kali ife tikalonga tani ife tikalonga kuti ule anafunga mbuti yachi na mpanda ndi munthu wakuipirwa azungu asetetepa mali angagula mbuto amange nyumbachi asatomafunga mpanda pepo thangu yanji kuhonda kulonga mangwana mkwana tu mpwenyikali ife tingaona munthu akufunga kintali achi panangu na mabuloku panangu mbacheka migauti pe tukanga chi
2: anantima
1: uyu ndi munthu wakuipirwa nkhafuna munthu apitina ku nyumba kwachi tai mkwana tu mbwenyi chinchino alipo anangu basi asasiya mbuto tepa mbwenyi pepsa zikabuka kulonga nthonga nkhabe mala tai mbwenyu ngafunga mpanda akule panango nkhaita madzimu kwana nzanga
0: panango nkhachita madziwo thangwira mpisa umo kusadzaoneka anango magosha funonga thangwi ife tabalwa pano iwe wadzachinchino iwe nkhabe china chitewe tai sosiya ife tikupwande asaoneka mwemo kuna amuna kuna akazi asadzaoneka nana mashefe de kwartera wawo asadzaoneka anangu anyamisala penu kunyumba kwako penu lukutswayira penu tani afika dona thanda kukudunyadunya funonga thangu ife ndi fyanotorali pisa tisapiona mwemo mpisomo mashefi di kwartera ufamba mbabanali anthu ate unango mezi asachita kungopa gopa shefi di kwartera unonga ona nkhalamu apa tai ate gulisa tereno za anthu ate anthu lanjali nthonga inongwa pano yakufamba diye ntero anthu alikupya na dzuwa sakadziwa kuti wagulisa tereno mbani kushumunya kakhala na iwe chef di kwarterao tisapiona mwemu mpisa sakuti uno ndi nsambo kuipa imwe mwasiwa uchef di kwarterao nerani so kwarteraweni moni kuti mano mabandido mbani anagulisa pinthu vyakuipa mbwenyi koti katonga mudzi wa munthu funonga thangwine ndaupaswa chef di kwarterao nendikatonge mudzi wa munthu podigulisa thangwiye enderanjiye kumunda bondi tanine ndimgulisire iye munthu uli pidende kumunda thangu munda kuna mudzi unango angenda nkhamala ndiye ziri zitatu thangu kweku kuli funa atomikolola mapira manga funa achiti pinthu pizinyi machimbadziwa uningenda bvera ndina mudzi yanga bwera kumana chef di kwarterao agulisa mudzi uno ndi nsambo wakuipa pai ni nsambo wakuipa gwanda madiri ya munthu pasa munthu a iwo kwatoko thangu de chidenenya matanda dzatibwera ta iwo kwatoko chef di kwarterao tengi gopa pinthu pyanthu chinthu cha munthu nkhagulisa kwakeri manera tai chisendesa perezo tisaona mmatirivizawo machef di kwarterao mangwa na thangwi ragulisa pinthu pyanthu gopani gopani munakambirwa napepi tengi gopa imwe machef di kwarterao na imwembo munachita ugosha kukhala mbumuba matereno anachiro funaonga iye adzachinchino nkhadziwamo mudapita madiri ati ine ndabalwa pano bondi tani ndi mbere uno ni nsambo wakuipa ndi nsambo wakuipa thangu pidagule atemerwe kuti pita nomu agora imwe na ukundi funa mupite lero maforoni mwacheka tepa mangwana ora munacheka pepi kusaka kuti iye atitayire pana tikwanisi tani pitisa bomba Agora gumano nangu deji mbabalwa kurture ne kukhambatikanizana nandu hanaita nkhata ida so anakwata masola ngana iwo mbudzokola basi iwo kweku nkusaka kweku kuti yamba ngandi chita nandi taire inembo bomba ndikuiponyera sokoti nsambo nonganono waipa waipa panze padziko ino mphathu tonsene tikhale mwadidi mbapale kuonekana ngomagosha kudunya dunya anza afuna unga thangwini ndabalwa pano iwo dzenyinji nombundunya Peno ajanji pa nyumba pati mukhala na ediso pili wili adzachinji nono pena gaya ipife tapindifi pichoni pia pano. Unoni nsambwa kuipa dziku iyi yabalirwa pale ife pano tonsene tikhale. Kada munthu achitipi achi, kada munthu achitipi achi. Mbwenyi kuoneke anango pondo, matrapasera akazi. Matrapasera amuna akudunya dunya anza wa munthu ali pa nyumba pati khalo tetete gopa muindikani. Ah ife tabalwa pano tikana. Pikirira. Tereni iwe iwe ukala kwa kuna kone. Iye mundu anana. Iye ni mundu. Mangwana chilipo jina zafuna bulukira. Anga kupumpa iwe unazapokani. Si wapikirira. Tereni iwe ukala kwa kui. Pikirira natisapia na mwe mumpisi. Soko tuno ni nsambo kuipa. Ni nsambo kuipa. Anzanga tendeni.
2: Che, madumiga iwano. Inonge mwipi. Na timango isu. Wa zizida tangu anji ni tangu kazi njikene mpiso pinongemu penseni mani dominga nipini pinonefe mpiso anangu asarunkuma ruruma na madile ii ngapi kuzuwabi kutindumu ngapi asikita pindu kuti ateo mumulangana mbalonga nunga ayikuchita madili mbapo mulungu ni mkulu malingi mulungu asaona Ye kenene azakundwa tangwe mule muna menili mule iye mbakwata na verdade kuti mvoikemuru kwoku kusabira nkati mondo nitangu yanyi nitangu akukita pindu kutani dominga mbuta kichishi nafonde mkwate dominga mbapo simwe mutai imwe mudapasa mbuto magawana sawasawa Si anza kumbuni mbutu hachi. Yomu siyamu za, podi ye ngambi kobili. Podi ye unakobili. Fune umange mbani. Umange makamelo. Ndao. Nampole ni sivi hachi upobili ule. Aka nambutu hachi. Mtu na njekieni. Niyo kuchu utangu ye. Ie la niyari ye. Ulo ni mbani. Ndi nchirengi. Niyo anoyena kupi. Ndia kaya titi mkundi. Simwe mutaya. Iyo una niyeo ya kumbu niyeo. Manea anapata niyeo ngano kakupizio niyeo usaya patatani. Iye mbulembo, nsena na uchilengi achi. Mbuti ni jachieni. Nampole kumbela mai. Mwavifa mai, mwavifa pai. Tika indamu kumunda, madili munda, kumunda. Tikonga mpiso omu, mindo omu, anu sikita ntonga mapili omu. Mipili, tonga mipili, ne? Mipili, kumunda. Uso kubuza mpilanza kumpisa nkati. Uza usenda kalula mpucheka ndiwe. Madile. Iwe ndi ugosha mpisa, ndi ugosha kumunda. Ugosha na mwapesi. Unapiako mpenda nyendewe. Tangwe. Gosha mkapangana ndi gosha. Si ugosha oye kene tae. Ulipu ugosha uwiri. Kutunua akanifunza ni nangita ya frangu ni nchita. Puli, na mwale mwale, ano sa kukopa kutawira. Pina kukopa kutawira, sa kupani, sa kupa piyako, pina iu, pia usumanga vile. Tangu, mtu gosha ni nsumanga. Sembe nsumanga sa kupiwa, pachisa. Ushi, unwa pina mwale mwale. Pule, ofere manga wa sepa gali, ana nga kukumbusa, tangu ya janji. Ukwa mkumbusa, asa kutaka na bondu. Unwa ndi gosha. Gosha ni mbaiki satani. Gosha ni mbaiki satani. Masatani wansene ni magosha. Ine mbuyesheni. Nitembeni mbuyesheni.
1: Ndumweni, ntuluwe mkwa kulemera safuna tipezani. Uwe na tuka pangona siyambu pali. Unangu ya tuka pangona tinafika kutali. Ine kukundi kunangu safuna ntuluangu ti alipwa nangu asama kugulisi ya panangu terenu hili. Pana ngumbu enda piyako district ungati uiti nsikuzingasi ya gulisa pondo. Taona nkulu nangu kwatuku. Ama gulisa, muntu ulipida gule pepo, adembuka chita nyumbachi pepo, mbasika gulisa muntu napo mpepisa pioneka kazinji. Mtereni bose saka gulisa antu atatu anai. Antu kamambe mmenyana pepo tanitani mkona tu. Azaka gulisa nangu apeka mtengu da kugulisenu kakachipi vyajiri tepa. Tepa ndaona muntu nangu andipasa kwa birizinji mkona tu. Pepe simwadi ditai. Sisa kanunga kusembesa mwana na muna wiri. Iwe tambira kaya kwa bide ushu. Mangwana mutambira yonangu pondi. Mkwana pepe njinzeru za kuipa mbite kenji tatepe. Wagulisa terenu. Wagulisa peoleka kuti mangwana. Njisaki unangu na kwa bide zinja zika njizika ngulisa la pondi pepe. Njipia kuipa. Pintu nangu pinaonefi mpisa umu. Alipo antu nangu afunga mpandati. Afunga terenu achi. Nyumba achi akukali. Akukalikira nyumba mwachi muli. Afunga muru wachi ule. Tangu yenga hafu na maziyo na chikalirano. Mbwe pisa zika chitika hapa. Muntu mbozi mboze na dafunga nyumba hachi na mpanda ule. Panangu na kintali ile. Angaja mangazachi akuponyera mako kwa vizinyi kule. Hapa machiru wachi kweko anaponyera kwa vizinyi mkona tu. Iye funga kintali hachiri tueratani. Akondichita maziyo. Awa na mazangu wache kwa nganga kule akuponyera kwa vizinyo. Mkwa, iyo prukenga hapi ikanyumba mwaku mwe mkintari mwaku. Uno ndi maziwa nangu. Chansechi na aje makakachi panangu mangazachi kwa tamako kwa kuponyera kwa vizinyo. Misali hacha kuponyera kwa vizinyo mkwana tu. Pepi ndi pintu nakuti pisa zikabwesa maziwa pachisa andu mba menyana mkwana tu. Indi kafuna timeza mafala na anzanga.
0: Tipo nonga nene ya muntu nde idalonga ti ulakasi panu. Kuti ndi satana, chilipo china nyinde.
1: Chilipo.
0: Asapidziwa ye kuti angandi chita tepa, ine mbulungu ndi kuponya dzangu anga. Uno ndi satana adalongwa pano ndi uno. Tangu muntu wadidi. Muntu wadidi. Ngapi chita pinto nangana pepi. Kuti iwo kujalishi mpuponyera kunginitaru kwanzako. Uno ndi satana uno. Asapidziwa ye mwangandi chita tepa. Mwana achuli uli. Ndi kuntingi ndiratu. Ndi satani adolongwa pano. So kwa ti makalira nunganana. Au goshawa. Andra sadza chunyuka na pyesheni. Tangu mulungu nawe mwana ngono. Asaona. Ui ulongana iwe nkabi. Ui kukusosa nkabi. Na machibese bondia mai. Machi ulinae diso piri wili. Iwe ndi unazafu na tabuka ndi umbunsi ya mundu uli. Tangu mulungu nawe mwana sheni. Tonseni satifuna ifi tikali madidi. Agora mbuku oneka nango. Magosha akudunya dunya muntu pa nyumba pachi kunja kungacha ngapi dili munyo muntu ngapi dili moto muntu asadzara shikareka iyo nesi mbali ya chingabe mbudza khala diso tongo naye kuti mbwenyi ule ora una chokola tepa ora una ntanitani ora kwata shushu kule kumponyera ora madishkarta vya mwana ponya mu anto nonganana asadza tabuka sheni ate mangwane opondi longa pondo kuti mwenye nkazuri ya salon ngabi mulungu asakondira ati anto nonganana parake una dunya nzako nena we familia yako parake iwe na kadiso piriwiri na muntu kuti si familia kutai muntu khala tetete ate onda na muindikani inveje kuondeshwa na muntu unango familia yake ondeshwa na muindikani tangwe ntimacho sakambupa. Ine deshi dabwile nipachisa pano na weni nga matangu. Maji angaje bindu vya asaponyiruku. Penu ndininji angaseka piada njakuno. Andu nonganana asheni mulungu alikuona so maji diachi bodzi inadzafune chita justice. Pinalongeni pishapiri kuchitika tiri kupiona. Andu vepele na ugosha gumana mundu alikutaira panyumba paji penu taira njita. Dona, staka barerea nukabini. Dona, ugosha funonga tanguife pano tabalo pano. Ndife manotorari ya pano. Zona majivesi nkazi na mamu na nakanju. Langani na kungintaru kwa muindikano. Ode na traire maso ponyera kwa. Hei, dona. Dunyandu, longandu kuipa. Majisheni. Chinchino tingao na antwana ate nkabe kweni. Ana kazonda wale. Alibu. Majitingenda kwa ona gurupu ine ya nyama gosha hii. Sheni. Nyatu hachi njipi, nyatu hachi. Pinongeni nzizunu, nesamba, ngasamba, manyoro kupanda panu. Tangu munsoro ya murukutani. Ipi na hachi tisatepa, antwana hakupiziwa murungu alikuwa tonga, madawi yao nseni. Akachitawa, tangu yu unga dawa, diachi bozi murungu wasa kutonga napi. Ate yu mbuzalonga pondu kuti mwenye mkazule, nada, mwenye mamu na ule, nada. Deo jushari kuchita justice. Kudaka kukunseni. Isha hii alikutani, akukutonga. Gumana na kazonde wali kuponye na madishkartave, machiru wakufa. Alibu, Iwa la mabasako wa lukuku tabusa deuju. Ulakasi.
2: Ande, mbuya maya Dominga emwe. Kazinji kene lero azukulu watu. Ale, azukulu watu. Owa natu. Ale kutabuka ngabi tereno. Kupotio na andu. Babaki na machi atisia. Asia tereno wache. Babu ya sekretari kuza guisa tereno ili. Ana kuna kari ya tereno ya babatish. Ana kutamangitu. Maatu sinamba ziwa kuna tereno ya ana ya babao. Mapo. Imu masekretari. Imu masekretari. Muna kampisa. Uno nduwipi kugulisa matereno andu. Matembe andu. Tangu muntu. Ukasia dembe yako mbwena kwenye. Dembe na nja kwenye. Ukasia mimanga yako. Ukasia mafigu yako. Ukasia mbiyako pita siyo mwule mbwenda kambo. Anu jima na bunangu. Anangu sukuna kasavani. Unangu na kalakupi. Unangu na kalakupi. Iyo tangu muntu majo dembe ishi. Alisavani. Iyo se kuninga sekretari. Unapudeli maningi. Mbwela cha. Mbwela cha kasakambani. Asia mnaji mbwesheni. Komisao. Nina mbutu. Mbutu ya babako. Iyo ni sekretari. Mbutu na ya babako. Mbutu isi njemwena chintu. Iye abuka wapale. Iyo kufuna gulisa. Ikema ya mwache ono mbutu alu isi. Mwakama nengi. Ine guliwa. Mbelini mbwele. Iye kaka asa yafuna gulisa. Iyo mbo unanyanguta mbo ono. Ngabe. Ngabe iyo so kutupo nunganja babako nunganja vako. Pili azimwana. Madominga alonga pano ne. Unafukio na azimwana ane. Ama kufa anaje mbachirenga. Ulatabuka ewe. Iwo ulagulisa nga unona pindu pizinji seku pizio pindu lepe mkukupi. Tango ndiana ali anachilingesewa ali. Tene ina gulisewa wile. Ana ababawa alatisia ali. Ndiyo anakutabusa tango imabari. Azimu alipu. Anyakufa satiwona. Ife ngami kawona. Mayanyakufa satiwona. Pio nsene pina kitefi pia kuipa. Kutila mundu. Piso kubelela. Mbelini imwe amai imwe materenu wawa. Mujitu gaji na materenu wa antu. Mujitu gaji na kutusa materenu wa antu. Imwe mbu mpisa anyamadiri yawa. Nia pungono ofendeza. Iyo mbutu wako nyungono wano. Kalimini shawu yoyokula maningi shawa. Kupita antu alagwana wapapali. Site batae. Temwaishi antu asakusia. Iyo songo sasa ukutabedidi. Kalimini nsala tomu. Ugulongo kene ja watani nzanga ha dolo dolole ole zeka okene mbuya mbuya sheni
1: ine nkabe pindu sinyi kulonga thangwa ape sinjita kwanisa kumpinomoza kuti anthu anseni kuncho ala kwanisa kupiva pya nsen pidonge fantsi kwalir kuti musafunika lemeza terena nsanta undim maziu kazinje sonepi mpiso omu panangu muntu kuti saubali taya kugulisa terena nzaji pepyo. Sazakabwesa kulonga pachisa. Nditangwine ifi tinga kaa pachisa. Ndifubaliatu mbimbite keni. Pwa zanani. Pepe ya kugulisa chindu cha mwana chindu. Pepe si mwadi ditai. Sapiona kazi zinji. Nonga pisa pidonge ifi hapa. Pisa pikuti. Piku mangwa nyumba chinchinu. Pepe ndinkanzu kuti. Ntsiku na ntsiku pisaoneka pepe ya kugulisa ama terenu. Mala nga wana kwenye kuti mwana chindu mbutu abuka. Enda kudistritu. Hakusamba gulisa pepe. Ndima.

0: changwa chona iwewe kamare ngomushpiri jwese panguva mbiri jomadeko no museso wa gumi.
1: Maria Masika, risesa kwedu hova profeti, na we mese muno nasa, na we mese muno shaisha. Wa profeti, menyo vanganga.

Deta ni niju, tinanzizi wa 15 horas. Niju, ulipo? Afisera kufunika tina madodo pangono, timizi po ingipinga kwa nisi katina atipite nchifirano mwenye kuira na anzatu. Niju, karimu ajape na Bartolomeo Funyo na kumanika kwenchini.

0: anzathu kuthanda kupenya mpira na mwendo ku munyava Bartolome Funyu na Nish Karima Jape. Alo, mulipo?
1: Perera.
0: Ndi mumwene muli kufika tenepa.
1: Perera, nditepa. Ife netri munyava tae. Tiri pano pa kaldera mkwete mkwete mwa CCM munomu.
0: Aha.
1: basi Perera, tiri longi tepa. Kuti masuzikera toma, pinta kumalisa. Ali na mamiluto wakwana mashano tumangira matantato. Zitato kuna sabada bera. Ibozi kuna nsoko wa Liga Sportivo Sofala. Mwenye apala Liga Abusa Johani. Apita pambuku ya Johani ndi Sandramo. Abusa

Guarani kwa Shamalanga, nsiku ya nangono yafika. Ifa nangono apano pa Shunda Radio Mozambique, takusinyirani pwando ikulu Kakamwe, inafuna chitika pa Escola Básica Yasturo. Nakala naifu kiwa pingar batimbira nyimbo za kuria Kakamwe na shamwala tu razia na nzatu anafuna kuchichitira mapoezia na masenzekero mazinji kondo bitikonda kuduala kutipa naoneka mioni mizinji. Nsiku ya chifosi pazizufemba na mapindi maku matatu tendeni tonsi kasanzaya nsiku ya anangono. Wera kasanzaya na ife, ngagumanika kutali, leka sukwala. Tangu kumulikira pa radio, unativa. Basiene ungaliza Radio Mozambique, emisoro provincial, ya pano pasufala. Njira zonsene, zinatikuata mpaka pa Escola Básica ya Estudo. Ungajomba, unaluza pikulu Kakamwe.

0: pangono na pangono terikwenda nyakufa na mabasatu ndi mathu amalengera chisene pamakani ya nsiku lero adachemeresa ife panta chemeresa nchesathu alimuno ndi Carlitos Mateus Carlitos ne
1: sisi
0: Mateus Carlitos kodi zine nangu nchaitwa Tomas
1: zina yanga nangu ndi Mateus Carlitos Tomas nota sadzuke maningi na zina nota nota
0: nota
1: nota
0: Tangwa njikobira njipamaka nota.
1: Kubiza njipamaka si.
0: Kubiriza kunjipira?
1: Kubiriza njipa si.
0: Carlitos. Ini ndazwelera maka kuchemera Carlitos. Anango kuchemera Tomas.
1: Anango kuchemera Tomas, anango kuchemera Carlitos, anango kuchemera nota, anango kuchemera Mateo. Jack ndi zino anga pamumba kubalwa nayo. Munhu ngabi khonda ta tenge taira.
0: Apo pakumara kufa kwa nyimbo ne kuti tinadzamona Yesu ra.
1: Nandi mumweni kakamu.
0: Tina ikaipi inangu hapa nzizunu?
1: Inangu, tina ika nyimbu ya tina kumborero ni. Ana kumborero mbali nisena patabasa mulungu ni. Nandi mumweni kakamu.
0: Apo kodi, Carlitos, tingenda kawona nzizunu pakati pa kupembera kuna chita yue. Na nyimbu zina imbewe. Ukufuna kulonga nchi kuna antu. Indu na mafala nafune upangisa kuna weni pa nyimbu zesu.
1: Indu kuperekera kuna antu nsinene, ale na patabasa mulungu mbaiteweza. Safuna kuti anthu nemba khachire kwena kwenda kuti mulungu safuna ifante sineni soki ife ndi ngafuna mungafuna mulungu tai tisafuna kumbukira mulungu hapa nango tikakhala taferwa nango tikakhala pamatenda oti mukati mwa maungumi mwa hospitali ndipo na pembefu mulungu ndio nembo mulungu ndio nembo mulungu nanzizela ngakuona tai na thanguiwe ungakhala mwani manungu akuwanga mulungu sanduala
0: kaka wakuwanga
1: na ndimuone kakamu
0: mbwenye ukakonda khala wakuwanga
1: ungakonda khala wakuwanga mulungu samfuna mbonyo wanga ungawanga mulungu sanduala
0: thangwa njando sachita pepe
1: kazinji kakamu anda sanzika maningi na pindi panziku pina shitraga kakamu ndi anda kuti pafuna maningi panziku pepe ngabi peza nada
0: pinafunika mpya nji
1: pisafunika kuti sinene fiti vere mwambo mulungu
0: pera kuti pindi pya thumbu pindi kusogola
1: pindi kusogola sini
0: apo inafunafika hapa chakulonga thangwa nji
1: mwansi mukumbulwe nsena patabasa mulungu
0: tinafa nyimbo ne ya anakumbolera nsene la
1: si,
0: na parama mulungu
1: na ndimuone kakamu
0: nyimbo ko ine wachita mbuntandene ishi ya thongwe
1: inenda chindana ndaita chanera tambini
0: tinafa nyimbo ne tinabwera nyakufa timisano

0: vakumala kufa kwa nyimbo iyi ya Carlito. Carlito anafuna kukumenyera ntokozi, anafuna tira kuti apembe nyimbo zako.
1: Anafuna kunimenyera ntokozi, ndinu mwanga ndi 86 91 46 12. Tinabwerea pondo 86 49 14 62.
0: Ndiye njiraka kupita nchiverano na iwe?
1: Ndiye njiraka kupita nchiverano. Ya kucheza na bali nsine kufunika kakamu.
0: Kodi wazati njezera mbufungulambo kubulikira pempe ozuise, tube, na pinango, Facebook, mbu mwazambu nyimbo zako.
1: Na ndimoni kakamu ni YouTube sonda ponya zuiri basi, zida gumanika zina video. Mubasha ngaenda mu YouTube nga pishikizari Mateo Shikarliti Pirengo, zinabuka nyimbo zuiri zina jidejani para video. Pa chaka chito chaka wa chidamala, 2025. Mponye pa chaka chino 2026, nisazio kutimulungwa nikombolea maningi, entao ndikubwesa ndizinji vinabwese ni mungu kunipasa pizinji pa kupatisa basa kwenda kwenda. Kuna ando sene ya veseri masiku masikati.
0: Takuta Carlito nyakufa pangono na pangono tulikuenda na makani atu wali kuchitefe kubulikira muno nyumba mpepo ya radio Musambike makani le chitefe. Pansiku lero tukuchita na inche sato Carlito atagwera muno. Kodipa zaku zishano zile chiteo chakachinu pantande tongo janero. Ukubala kutuchitipondu zinangu?
1: Na tinepa teki leo tangu ndakala kutikiti. Sifosi kaa kutikiti kufla kabonu mstudio ntuna leo.
0: Leo ngomenega mbuto basi?
1: Leo ngomenega mbuto basi nisi. Mbusa zinangu pondu basi. Kada vechi maji mulungu wa kutipasa pizinji wa kutipangisa kusogoro.
0: Kazi chikundi Carlito basi wa sasa ipatira gorongoza, kupari, kitani. Apo leo upatira usapata munu mzinda.
1: Hii nisapata munu mbeira munu, nisapata kugorongoza, nisapata kunyaminga. Mwesene nkwenda piatu.
0: Nkwenda piatu?
1: Nkwenda piatu.
0: Dunyo kutekenya?
1: Ini nisafamba ngono kutekenya. Nisafamba ngono kwa mpangono msakumanika panangu mshikitorio nini?
0: Pangono na pangono hanya kufa tilikuenda nao mabasatu. Apo Carlito, tangwa nji danyo zirambu imbambu nyembu zinangu kunja kwa nyembu seza kunonga tonga mafura mulungu.
1: Ini ate kuna nangu zinja na kundi kuligari masiku na masikati. Ya kundi pemba kundi ambili nyimbu za kunja. Soki inda vunza kutipa nkabi koza tae nyimbu za kunja tae. Piki mulungu akunifunza kutinao yu tingi mba nyimbo za mulungu basi.
0: Asa kufunza kubulikira kwa ndoto, kubulikira manyere zerero.
1: Kazi njikengu kakani mbema masumanda da pita hizi. Nyimbo zinangu ndeta kuzuloteswa. Padaloteswe ni minitamuka mendikuata telefoni ni kumisa kugravari nyimbo ziparangu. Para diabu kwa zatana kondena kundi pitiri ya kusogolo. Aguna tinepa, sempre mungu kundipasa maningi ndoto, kundipasa maningi pia kudzivisa kakamu.
0: Carlito, sho, ife tisepizuwa kundipana nangu atraka kute nkabi tawira mafala mulungu, nkabi tawira imba nyimbo ningazezu, nkabi tawira kuti mulungu walipo. Kode, unapanga mafala nji?
1: Indi napanga mafala mulungu tangu kuna weni tinga tundugi ya kumbukiri kuna mungu ndukupi. Na tangu ife pa tingaenda mulungu angatikuata. Njiratu chibuzini maitinasiana pa kufigira. Na tangu nasiana ngoji pa kufigira. Sasiana wana nenda mafala na mulungu, wana nenda mafala na mafala wambo. Nda wanti sasiana pa kufigira. Njira ndibuzini maitinasiana pa kufigira.
0: Nizizunu tinafanyimbo wa kuipi?
1: Nazizunu nafanyimbo wazi baba musandisipa minamatu.
0: Baba tani?
1: Baba musandisipa minamatu yanu. Masiku na masikati baba legani kundisia tai.
0: Safunika karanganganga na evangeli.
1: Na ndimumoni kakamu si.
0: Carlito shitina hika nyumbu wako ishi papaicha tinabwela timispano. Anyakuva na anangu mafala kuchitefu na Carlito munu muradio.
1: Nandimu mwami kakamu.